Mutire mo Namibia e kopire o yerochimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manu munjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorarie ndi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere cho kodombade wina toko thunine o dho programa dha peke nduma dhe tarame kuruhungi rekopire o yerochimbere koma na dhonge shifa o dho nene no dhon diti o tuwe dhe pupu tarirwa o shimbere o dho ngandado dho betting intwi o ruvedhuruwa o kurenditira po onge shifa yoye pomorari wanti yuthi mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nilu hamdatu o ime ondatu onela ombari odho hambu mbari o ime omuvyu koruparo marandithiro uwe NBC hakaena kuna upaka waripo nilu hamdatu odho ime mbari odho ine mbari o hamdatu o ime ombu onela aruhe ondega podongo o ishe bari pinyi jiheripo ekopiro uye.

Mutire bona Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara nodho nongo moshitamba eisho chimbere shokodombade wina toko thunine o dho programa da peke enduma detara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma nodho ngechefa o dho nene nodho nditi o tuwe de proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting intui o ruvedhuru wa okuranditira po o ngechefa yoye pomorari wanjivithu mbrangato nongo dhe kui hama mba hapo nilo hamda tu oime onda tu onela ombari odha hambu mbari oime omuvyu korupara marandi thiro rain bc hakae na kuena upaka wari ponilo hamda tu odha ime mbari odha ine mbari o hamda tu oime o hambu mwe onela aruhe ondega podongwao oishe bari pinyi jiheripo ekopiro.

Muture mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu munjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endu marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere cho kodombade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma detara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma na dhonge shefa o dho nene no dhon diti o tuwede puputari wa chimbere o dho ngandado dho betting intu o ruvedhuru wa okuranditira po onge shefa yoye pomorari wanji yuthi mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu korupara maranditri o NBC hakae na kuena upaka wari ponela hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga podongwao o ishe bari pinyi jiheripo e kopiro uyero chimbere.

okutha moderati yothayo omurongona imwe na wina kekenero TV. Mehorari ndimarinyanda matukara nodo nongo moshitamba ejo chimbere chokodho mbade. Wina tukutunine odho programa da peke nduma detara mekuru hungi rekopiro uyero chimbere. Koma nodo ngechefa odho nene nodo nditi otuwe de pupitari wa chimbere odho ngandado do betting. Intui oru vedru wa okuranditira po ongechefa yoye. Pomorari wanji yuthu nambaranga tonongo dhe kui handa mba hapo nino hamdatu oimwe ondatu onela ombari odho hambu mbari oimwe omuvyu. Koruparo marandithiro rain BC hakaena kuna upaka wari ponela hamdatu odho ime mbari odho ine mbari o hamdatu oimwe o hambu mwe onela aruhe onde gapo dhongwao oishe bari pinyi jiheripo.

Muture mo Namibia ekopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara nodo nongo moshitamba eisho chimbere cho kodho mbade wina toko thunine o dho programa dha peke ndhuma dhetara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma nodo ngechefa o dho nene nodo nditi o tuwe de proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruvedhuru wa okurandithira po o ngechefa yoye pomorari wanji yuthi nambaranga tonongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu korupara marandithira o NBC hakae na kuena upaka waripo nino hamda tu o dho ime mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mbari onela aruhe ondenga podongo o ishe bari pinyi jiheripo ekopiro.

Muture mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere cho kodombade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma detara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koma no dhonge shifa o dho nene no dhon titi o tuwede puputari wa chimbere o dho ngandado dho betting intu o ruvedhuru wa okuranditira po onge shifa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu oimwe onda tu onela ombari odha hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandi tiri oro NBC hakaena kwa na upaka waripo nino hamda tu odha ime mbari odha ine mbari o hamda tu oimwe ohambu mwe onela aruhe ondega podongwao oishe bari pinyi jiheripo ekopiro uyero

Mutire mo Namibia e kopire o yerochimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapilithiro o manu munyo korukiko o mahorenga o kudha mudharati o dhayo o murungona imwe na wina kekenero TV mehorari ndi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere choko dhombade wina toko thunine o dho programa dha peke nduma dhe tarame kuruhungi rekopire o yerochimbere koma na dhonge shifa o dho nene no dhon titi o tuwe dhe pupitari wa o shimbere o dho nganda dho betting inpi o ruvedhuru wa okuranditira po onge shifa yoye pomorari wanji Rangato no go de kuihana bahapo ni hamda tu oime onda tu onela ombari oda hambu membari oime omuvyu korupara marandi tre rwen bc hakena kuna upaka wari ponela hamda tu oda membari oda inembari hamda tu oime ombume onela aruhe onde gapodongo oise bari pini jiheripo e copy

Muture mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorarie ndi marinyanda matukara nodho nongo moshitamba eisho chimbere chokodombade wina tukutunine o dho programa dha peke ndhuma detara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koma nodho ngechefa o dho nene nodho nditi o tuwede proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruvedhuru wa okuranditira po o ngechefa yoye pomurari wanji Mbrangato nongo de kuihana mbahapo nino hamda tu oime onda tu onela ombari odo hambu mbari oime omuvyu korupara marandi tre oro NBC hakaena kuena upaka waripo nino hamda tu odo ime mbari odo ine mbari o hamda tu oime ombu me onela aruhe ondega podongwao oise bari pinyi jiheripo ekopiro

Olo kilo mino gwe kupita mo chwano gena ko tabi muno ngombe ko manugira mbali kane mu shebere akuni. Olo kilo mino gwe baro kudako. Kuda mo chwano gena ko tabimbo. Muno mungira muno ngombe. Iya. Okuja. Mupenduke naonu mushiwe kuja. Oko makuna iye ko manugira. Vanda ndura batukupa batukunjumo tamakene kuno abo madhewu njomba.

0: Injo, shu ananga shu ari fino.
1: Kuhepa shiru apo.
0: Othemba.
1: Kuhepa, yani yaro nojongo meinde. Iya, kapuo nao. Omi dongo veri nemu dhapiti mo hambo, mwoko mwene wadisha tatu. Basa undu hundu ya pita mwoto kena koskole nei. Nga udharo mbandando ombe pera. Nga udharo mbandando ombe pera dho upshuko usha. Penje makutarara kuno shikaka penje. Kusho nao. Opo, penduku yetu hake na nawepo. Nungu nangodhe ya mbali, omu yu wa ime mbali, inundano hama mbali po hama ndatu.